mana ka ọ dị ugbu a, Okoye gara n'iru n'ime ka a mara n'uwe si na mmadụ abụọ n'ime ya bụ ndị ọgba egbe ahụ abụrụla ndị a nwụchiri ka ọ dị ugbu a, ebe a na-agbasikwa mbọ ike maka ịhụ na aka abụọ ghakwara ịghọ ndị nke nọ n'ọsọ ugbu a otu aka na mgbe na-adịghị anya, site n'ezi ọsịsa nke ya bụ ndị ọkwa aka ha bụ ndị ejeji ugbu a sagoro ndị uwe ojii bụ ndị nọ ka ọ dị ugbu a wee na-eme ha ezigbo nyocha banyere ya bụ arụ ahụ nke ha kpara. N'akụkọ si n'ime obodo Ebonyi wee na-abịara anyị na ngwụcha akụkọ nke ụbọchị tata, ka a na-eme nụ ka anyị mara ugbu a wee si na ndị mpaghara Ugoni Community nke dị na ya bụ obodo Ebonyi steeti ekwuola nụ ka ọ dị ugbu a wee si na ha na-enye ndị ụlọ ọrụ ịkọ ọgwụ bụ ndị NDLEA ezigbo ndọnye ụkwụ banyere ya bụ ụlọ ọrụ ebe a na-arụpụta mkpụrụ mmiri bụ nke ha jiri wee kụsasịa na ya bụ obodo, ma kwekwa mkpa wee si na ha ga-enyekwara ha ezigbo ndọnye ụkwụ maka ịhụ na ka ha ra bụ ndị niile aka ha dị na ya bụ ihe ga-abụrịrị ndị a ga-awakpo na mgbe na-adịghị anya. Ebe ya bụ nkwa ndị a kwere nọrọ wee pụta ihe ndị be anyị bụ site na ya bụ akwụkwọ ozi ahụ nke onye petron nke ndị ya bụ Ugoni Youth Development Union ma bụrụ onye a na-akpọ Maazị Chinonso Obasi zipụrụ, ma bụrụ ebe ọ nọrọ n'otu aka ahụ wee kwupụtakwa na wee si na aka ndị obodo ahụ niile enweghịkwa mgbe o jiri wee dị na ya bụ ihe ahụ nakwa ya bụ n'ọrụ adịgboroja ahụ nke a bịara rụọrọ ha n'obodo ha, dịka ha sikwa n'otu aka ahụ wee kwupụta na wee si na ụdịrị omume dị otu a jọkarịkwara udele na njọ ma sikarịkwa nkapị n'isi, ebe ha gara n'iru ma kwe nkwa wee si na ha ga-agba ezigbo mbọ maka ịhụ na aka agaghị kpara ka ha rabụ ndị ọjọọ niile bụ ndị na-eme mpụ ya na omekome nwanne ya na ya bụ obodo, maka na ha agaghị anwa anwa wee dọnyere ụdịrị arụ dị otu.

Igbo ndị nwe m nakwa ndị nne ji aba ọgwụ na ụka ọra m n'ọnụ ugbu a bụ ya bụ akụkọ ụwa nke bịara unu site n'ụlọọrụ ndị wazobia FM ma bụrụkwanụ nke akara igwe ya bụkwa ite naanị na ise kpọm otu tinye ụnụ n'okwu steshọn. Mana tupu anya na-achịsị ọwara gị kwee nụ ntị na ka ha rabisi okwu niile bụ ndị mere mụ na gị isi akụkọ ndị anyị nụrụ n'ụbọchị taa. Na mbido akụkọ nke ụbọchị tata aka emere ka anyị mara n'eziokwu wee sị na aka ndị uwe ojii nọ n'ime obodo Anambra akparala na ụmụ mmadụ asaa na ya bụ obodo. Na akụkọ sikwa n'ime obodo Abia wee ruo anyị ntị ka emere ka anyị mara na wee sị na otu nwoke bụ onye kụrụ nwa ya nwoke gbara afọ 13 ihe tinka kụrụ barel abụrụgo na onye nwere onwe ya n'ụlọ nga ka ọ dị ugbu a. Na ngwụcha akwụkwọ nke ụbọchị tata ka akụkọ sikwa n'obodo Ebonyi wee ruo anyị ntị mere ka anyị mara n'eziokwu wee sị na otu ndị obodo nke nọ na ya bụ obodo Ebonyi steeti ndị be anyị enyela na ezi ndonye ụka ugbu a wee nye ndị ụlọọrụ ịkọ ọgwụ bụ ndị NDLEA. Nwada Joy Ihechukwu Godson kwenu nụkwuru olu ya na akụkọ nke ụtụtụ ụbọchị tata. Ekele m si n'otu a wee na-agara Nwada Tintomato bụ onye kpara m aka n'igwe n'ihu lelu mefu n'ikuku ma rute gị bụ ezi nwa afọ Igbo n'ezi oge. N'otu aka ahụkwa ka m si wee maburu nkata ekele m wee na-ebugakwara gị bụ ezi nwanne mgbe onye nụrụ olu m na anya bụ akụkọ ụwa nke ụtụtụ ụbọchị taa. Ewee m na-ekwudo ma na-asị na ngụnụ Jekọ ka ha rabụ ihe niile dị mma n'obodo a agaghị akwanarị nọ n'aha onye nwe anyị. Asị m ọ baara isi ya biko dododo ba akwara agụba ma ụnụ echezọkwala ahụ n'isiokwu akpụ n'ọnụ na-apụ ọkụ kerukwa ụlọ ntị mgbe ọ ga-eji nkeji iri abụọ wee gafee elekere atọ nke ohuruchi kpọmkwem. Onye ahụkwala m ebe ya efula bụ ụfọdụ na-agọrọ ka ha rabụ igbo bụ igbo bụ dị nụrụ olu m n'oge awa dị ugbu a. Ndewekwanụ igbo mụrụ nze ma

0: ta re bo ba mo bo se le wulo yo ma ki o sibe ni e ko to e ko mo ko ni jo mo ai mo kan mo wa kun ai mo kan fun wo fa si bi ri li dai ka ina ta ta bi ba hu aba ni are tin be la are oya jo mo be pelu o mo sare lo to ba ti sari fisi doctor to ba ti yeye doctor abi eko to ba ti le yeye doctor pe kini kini o si ten se na ah Yosi ma, Yosi fosi un ho.
1: Aisan se
0: hanle ma. Aisan se hanle ma. Wasi beri.

0: Bansi ti wo mu go sawon afa. Aimakan o ya se suru pelu aimakan re o ba ma bembe.
1: Allah.
0: Itan so fana ni pe ni eja mo yi fun eja mo ya won tisha. Abi Olorun oba to le san lodo Olorun ba san won le san.
1: Amen.
0: Ba won olukoni Olorun sa ba san won le san.
1: Amen.
0: Obi ta won na ba ku se Olorun sa ba tun won se nbe. Subhanaka Allahumma bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الحمد لله ادوبي فون با امام الله مسا جاري وا بين اما لو سي يودو الحاجي وا لو غفارا كان نيسين لاتي با سي اوجو اوپولے ان شاء الله
0: 0206464462951
2: Assalamu
0: alaikum
2: salam
0: wallahu yasmika minan nas adukala dolo alhamdulillah alhamdulillah
2: wallahi bo ba yin yo
0: gidi gidi eseun gan dupe
2: be
0: gbadura mi be ha be ni olohun ba du ti yin adura gbogbo adura gbogbo inshallah eseun gan jazakumullahu khairan hello
2: assalamu
0: alaikum salam tullahi barakatuh ekalesa Okay, aji kan won din lati jogana, mashallah.
2: Mhm. Aji ka ki awon baba imam ni.
0: Eseun gan Olorun dupe fun yin sir.
2: Won ku ti Olorun, Olorun ni daru mo
0: Olorun. Ami, ami sir, ami sir.
2: Ami. Awon yen se jere won, Olorun je kan o jere
0: ara. Ami, ami ateyin na yin o jere ara yen jere omo yin. Ami, ami, ami. Ami, ami, eseun gan. Ami, eseun jazakumullahu khairan. Baba wa isa dua fun wa. Gbogbo n te se fun wa. Olorun jo je fe na. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. E kale ma, e kale ma. Adupe lodo Olorun. Adupe. Ami, ami ma. Yes ma, adupe o. To eseun gan e kawo, e kawo, e kawo. Ami, ami, ami. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya mari lati brigade e kabo. Adupe o, adupe, adupe. Ami, ami, koni yo yin na le pelu ogbo Olorun. Insha Allah. Adupe o po eseun gan jazakumullahu khairan. Hello.
2: Hello, assalamu
0: alaikum. Wa alaikum assalam wa
2: rahmatullahi
0: wa barakatuh. Ekale o erasa. Ami, ami, ami, ami, ami, ami. Ami sa, ami sa.
2: Eri sa, awa Yoruba wallahi akin aka isin Islamic ni aka fun.
0: Hmm.
2: E ma binu ko professor of Christian nkan bi yo so bi 10 years ago.
0: 10 years ago.
2: So oni le ke kan ti awon yan lo ni adugo wa so.
0: Okay.
2: Le ke ta awon mo mi wa lo ngba yan.
0: Okay.
2: 8000 lensa.
0: 8000 lensa. Mhm.
2: Ni gba ni.
0: Mhm.
2: So I want to pay a loan, pay waiting of money. Me loan me 500 naira money. Ah,
0: ready.
2: Let conge loan me 2000.
0: Ebo.
2: 2000 ang buy almost 32,000.
0: 32,000 lens. Awan ni esi mansa 500. Iko esi mansa 8,000. Le kiu.
2: 8,000. Le kiu.
0: Subhanallah.
2: Le kiu atiti. Ati.
0: Eko waking up.
2: To ba share level. Kini to burumbe. Eko na ni mejeji.
0: Abi, abi.
2: Wanawo mini wo pay. Ina pa to ngba to wa dijo kan omo mi ati omo ngba to Olorun wa da won po to wa to won keke ni so Laruba
0: to
2: wallahi won wa surprise
0: most
2: of them bi awon meta merin ni won ko pada ko
0: se ti ri baun se ti ri baun kawe yan no keko lara nte so yi eja pataki gbogbo nton mo wa nse yen hello